0: Yumwentula kubanga lero twabitadde muno muzigo omuganda bakuwa weli naye ngera buli munyankole no muzigo no kumanya muzigo no kumanya muzigo bagwente no kumanya bagutadde mbijanja guli mu bihimba bakuwa onywe olieko wanyu mukuru nji
1: yali tuwe
0: nkale
1: ajo akabaka ngabuli jo
0: tabalamu va mukalazi Zabalamu omanyi, zabalamu, zabanyi yodulimirulala Zabalamu genda, vama karasi rumu Zabalamu, omanyi, zabanyi yodulimirulala Wamba wanji Simba Sivu
2: Manya kabogo za pita chairman to be kitanda
0: Bakulonda biri munana gwe
2: kakati nze ngenda kuomesa olulimi mu lulimi olukenyi
0: esibu
2: ogamba nti mu byobugaigabe byoyina zena ndimu
0: mu byobugaga tugende
2: nti mu byobugaigabe byoyina zena nagaba nako
0: kale jema Wakupira kalulu. Joka zake, karasi alere di mwamba tankana. Obalwa kuba tugenda mu weekend. Sina mawa no muizi ali mwensa. Owai.
3: Ogambotia.
0: Ye tuli.
3: Wali tu ereza obulungi bwotyo.
0: We mukulu.
3: Oyo gana makubane kyuna.
0: Ey.
3: Yali akoma bali ba bimbo mukwendi.
0: Okay.
3: Mpulite, mpulite weka yunga enu.
0: Ogenda kuwa mesauli michi.
3: Nari ogenda lugu wala nare kandulekeo jaza maandekuli makangane murusoga.
0: Chona chachiri, aha.
3: Murusoga, nizi la muko mwene mpola mpola.
0: Bagati, omukazi ya buza bawe, ntikubi obu gagabi obi ori na nange nagaba na kuo.
3: Oba ngane muru kenye.
0: Baru mazoru, toru dami.
3: Na, oya, nego bugeyo, wampaku.
0: Yemele ya rwara nani vinite, nyavule nyanya, wali deko batini nyobati. Baru wakubatu somede muti lero. Muta garide muka antune muka marabu kamazi. Muka ulide, nange lero, mba wade mwe vizivu. Oba mukisa tegunkute kufuna yokubalala
4: Oulidisa kakos wanokulubogola simba
0: Chitufu lero biganye oba
5: Ndi mukazi omupambanyi Ndi mutobi zuku kamchala munange Emirembe gyokusabiriza abasajja gyakoma dda
0: Nayi katonda
4: Bisawa yendala
0: Yabogola

0: zaka mbaba kaita good idea kusimba kwa zuku kidebaba runakundu kwa galiza rubele wabisima jechisoko okume chukuru kiriza ngato inakuwa mwanguzi tewe sivanga mublimbera mwagaji na biganyi hey mama bina kugana uwabuli kandi leka nawe zuku kagwe ogende oliotio mchala gubaita na maganda kubuza konyo walo mchala na tongo Rebecca good morning kasule tulibro uji aliatia ajati tahubo salamu alaikum leo rajuma rajuma ajimugambe tileo rajuma mbatumide omukuru tuaha oyono mguano guanginyo ajati mubangambi le tilunakuru wajuma ajati zamu mugambi tilunakuru wajuma ne ajati fatuma bangambi le timbaka lisebiru njibierere baso voro kugendo kutendeza ku Allah subhanahu wa ta'ala ajikarifani salamu alaikum swaba kasule tulibro uji mukuru joli oli mukundi ya kovi chepelea ino na hecho na chechiri kakariza Allah kutamze mrunjo deyo songa tera na mwamwe na wazuku senga mwri kumprogomede memuri wa sufunyo abange feliku higher level 2 and travel agents waga matubaga la nyo ita tubagaliza mrunji biyerele ngendo za feziri kumuzuri timutia mulichimuchiri kumuzuri baba abata mwra na fema kuma uva tendente katika eba maantara haba ande vyo kulia ne vyo kunya vivere yunga vya kusindisa vigere katitunente katika walwe ya vadangati narabie koku kapande nga kuliko nyash competition chitufu tugenda genda kubichi nga vili mukaga umwezo go muenda tuwaba wadobu de mwete keke teri kugati ata eba papi wino mwezi mulamba kwete keke kusasula just mitwaro musanvu tugendeyo kubunja komi ya mibichi hili yao along Masaka Road ngovuga ngade Masaki yo jetugendo genda omanyife newe ribasanyu ngaliri watu linonya kubatu amanya ebyansi ya kurekao narabia na mwandu nga wasipichi nga asimayiringa nga alimu kuogereli yaba kungubazi nga ayogera ngai ayogera kumukoro gwembaga kumbazi kaba ne ali akantu wako nekane kane ngai obaya badama zo kulingiza mjiramu ndiye soma manya sore ebi obu kaka babi mulekede adenjo kende wende wakenda mategele ne yenga abana baga ati yari kame ne yezi nivanga oko kukawa kwa bavu ne yari mbubada mwanu ya jizi nene ngadi katiru wachitori ya kusendezu na manga habidi mukaga jangu tukende ito edile biole kawa wala lawe babi wabaza kati chukanda we tukende nyabu tukenda bayo no imizanyo minji ne nyash competition evi nabo tubileta mwine sente nkalu jitake nteka teka makula masanare merere tunonye ko kumkutu gafugwa X wagwe mita Twitter, Facebook ne TikTok nonye high level 2 and travel agency uwe bookingi poster jezili uja kumayevi china kwebio haba itake ko kugende Rwanda Kigali tubaga atinafe tugende tuja gendange na kuzumezi ja kuwa makumi ya satu umwezi kuja kuwa kwa kumi tuja kuwa tusimbula haba na haba kweseza basi na haba na haba kweseza inyonyi tulinya Rwanda Air tutuke Kigali tulambole yunga tulibulala ntiseke teka zezo namba njikusamere Dwashyo jinonya naye kale kanji kuwe edi 0788751054 ngambi 0788751054 edi ne ku WhatsApp tewekanga ojja kuba nonya ko bajja kubanga bakuwa enteka teka ngabo iri chairman sorada echumulo banga edi wakomye kuba chairman mukuru gwa manye jale echo gwa chitegera ebanga lyo nago manye nkwata jo kwata maba tuze simanyi lwachi wacha mukirira na abapya bakaja hey tema chimanyi tyo lwa yo lukadala rumanyi obusonda bangambi eti bakutwala zote zote ningali ngarwachi mbuvi akoze ko bimara ebyawa mwagala kuteka chalo chafe mu mikono ja abantu abapya batu jojomie nchitegede kati abai chumuru ensonga zo lwachi temuzi kwasaganya bwe mutyo ngabwe ngambi kuru chairman sura damu mulikiri swaba echaro ya atimanyi hey katibaka yoyo msajia we hey msajia wangi mumunda kere aliatia mkanda nge Haruna Mutawe Karamba Chiganda mulamu wange munda vile muntu lele salamu umungambi le teloro wa juma agenda tendeleze kuku Allah subhanahu wa ta'ala ne mwanyi naze maria mwao mungambi le tumutumide nyo karamba aliatia hey wali yo mkanda wange kuna sumangana ye yansimbira ngemere nankwatiranga nakatanda nga tunaddayo mu kisulo bamuyita Kasibante Vincent yambuza ngati kati ojja osula wansi osula waggulu yeyangamba nga kati zuuku kano tugenda mu purepu oliyo otya mukulu abirimu kigamba ki abekalamba banna biri wona omwana omulenzi bamututte mu kukomera nekimutwazayo kubba bigezo tebiri wano wano tetuli mu bigezo birigine mwana w'obulenzi myaka mitonu mitotololo totololo bwegiti myaka myaka 17 ne bamutwara bwe bamutute laga nti tukuvunana omusango gw'okubba ebigezo bintu biri siriyasi biti fena ababba ebigezo bakwata bakwate ne bagati mujje tulabe kati ate eno bamutute mukomera munange naye okumutwala mukomera ng'embeera ye y'obulamu yabadde sinungi mbunga alinamu ekirwadde kya sikosero ate sije yafiride byabadde ng'ebisagirira bamutute kumusango gwakubba bigezo kukakana nga taata ye yabagambye ti anti abaddemu n'ekirwadde bambi kitaloni mwegenderezanga embeera y'obudde n'embeera y'obulamu bw'abantu mubeeke bejjanga nga temunabayingiza eyo kyova olira oli akugaa nti sissa bulungi empewo eyingira mukomera mwe mansibira sinungi obumooli buli waggulu nnyo sissa mundeke ngende buyindi ate bamanyi nti yaliko mmeeya w'ekibuga kino nga byayogera tebabiwulira kale embeera ebeereyo tebanyangu Nigeria abasajja basatu babano babakutte ne babateeka mukomera bano bagenda kubasiwa obulamu bwabwe bwonna kuwamba mwana wa ssomero banono babadde balowooza nti kyebakoze banakunumba bukunumbi batyo ng'ente munange ne babagala nti mujje mu bitebi ate mbunga sigwe muzo gwabadde gwakasooka mbu muze gwabwe mbu ate bawamba abaana n'abasomesa batyo nga babatwalirako bano nga bakambwe babadde bagala ssente naye bakoze ekisoboka okukakana nga babajjeeko abaana abawerako ddala 40 babadde babawambi nga kuliko n'abasomesa bano balalu bagenda kubasiba obulamu bwabwe bonna babagambya life sentence sentenced to life imprisonment nga katonda wange abalamuzi beeno nga bakambuye kati oyo omulamuzi yasaze ogwo ne bamala bamutwalira ogw'okusobya ku mukazi tayinza gamba ti ono bamulaawe abakakiko k'eddembe ly'obuntu ensonga zaabwe ngaaziranda omukazi oba bamutaase bamugjeko ku kakiiko gwate tugambe ki omukazi bamuyise omanyi banoonyereza ensonga lwaki omukazi oyo yasuulawo ettawulo yawandiika ekiwandiiko namutayiika ng'agamba nti ye woofiisi y'okulera eddembe ly'obuntu emuyinze ng'ayagala kuzzaayo bwami eri omukulu omukulu n'amugamba nti okusaba ku tinakulaba ndooza tanakulaba baluwa tenatuuka naye antoni jeno yamuddamu luli nagamba nti aa mu mateeka gwe tukyamanya akyaliko tetunalonda mulala yalabiseeko mu kakiiko ka palamenti ate we yagize yakaabye bukaabye obukulembeze nabo butiika tubeere eno feeka tetumanyi mutudde ku magweyo tetumanyi kituufu kiriyo naye omukazi agaiziwanaizi ndi singu maza nzali abaana bange wenazenabakuliza wentuukira okuwandiika ekiwandiiko nkyala maria muwangadya ngaali ku buzibu eyo kikikigenda mu maaso kati olwo eddembe lyaffe ery'obuntu liriwa ani agenda okulirwanirira nga naye tulabanga eriri erimuweddeko kale no byebyo naye abakakiko bagaa ti katulabe ensonga zino bwe tunaazikwatamu okulonda kwa banna abakyala kwawedde mu byalo ebimu naye kwaweeredde mu maziga na biwoobe ku kyalo kiwanga rwanda mu divisioni eyo yegoma kiri eyo mu kibuga mukono wano katemba yabadde mu kulonda abakulembeze b'abakyala ku byalo abavubuka ate tebeeguddemu eddalu naye ate poliisi yabakutte
1: kwa simbi mulaini laini za ajusi bane ukuronda kwa vademu hivi na vio vio bufuzi ndabe no wainarimu ndabe no vanupo laini ne muzi changa nyamutio bana ya karuluka ata mbude mbitundu ya bimu kawedi awalalate kawedi pataki echa vade wande gia wani ukavuyo kerele bode nonti abalonzi bangati banatuka banange baba limubakirize bajja kulaini ndi abatusereti kati waluo ntibera kulaini weka abalonzi mbaba mutebakede agezo kutuka mbungo budo bukirize abantu okusimba kulaini buwede kati mbwalia ya simbia kuchifo na kongo walina hawa yeka nenga abalonzi baba na baba lieli ntibera li ndi atibazereti ala mwakufuti ya mpia kati karuluki haka inzo kubeda mwabu talikuwe mulugunya koka yuma kadia ndoza kaba kaba na basumero nga banasale kubate bakaya
2: bukete kanoke kata tundemu tuhiribe famuguliri
1: ndani soku zinga kevi yange zenda vikangenda kanzi jenku wakaroze kumukeze mba wano

bange koi koi ndiye muri mutiyo tubatumide atubagamba mukulikayo mukalulujo akabachara kale mulinde akadakeri akabasajja tegadde mangu tebyalero tebyanta mudde mbubu binyo ne wali eri wadi wawo okulogo.

0: Enkuru yine wade polisi na UPDF na kumusambu zoka. Eji gambia nti nomu na kwezo musambu tutake doku wa tutake demu wanga chivumbi wawali. Mbele la wikanga sinu nji na kamu na katono. UPDF tena yiba kwa nukula wawai.
1: Kakati gwali yeyo abadde awulira omulanga gwa munnange bulungi bwansi n'otandika okwekusuulirayo gwa nagamba ng'ogamba sibitegeera wulira bino okusinziira ku mukyala Nabbanyango ne Prime Minister agambye nti nno tugenda kubanga tukitandika nga buli mwezi tukikola tutandika na lwa mukaaga luno olw'enkya luno lugenda kuba lwa bulungi bwansi mu Uganda yonna.
0: Aba National Peasants Party bavude ne bagamba okulonda kwa obukiiko bw'abakyala baddala abakyala abo munaye bannange bakuddemu obubbi obwayoseddwa tebabulabangako era banyivu nnyo sekitari.

0: Zole kadabile zisa kwe mwe ya makere galera. Tulizo mulungi lukusadume lukugula Simba. Nze muzukuru wa mtesasile bukasa butambala. Alfred Semba jwe na molida mbude bunu. Omukulembeze wa Uganda yoreka kuta Museveni jiwa ise gulo ya chaziza wa spana. Ngabayizi kusajigirizo kuva mugwangali ya makumi ya satu mbasatu. Mumakagwa president Entebbe ne bogerezi ganya kunsonga zebaliko. Ezo kutuka mubantu abenja ulu. Ngabali mumiso ni yokutuka mdiswekite ya Gomba. Parabe ya bantu abataina muasirizi babasuro mkono. Irano kubojia. Abayizi bano bali mu nteekateeka yaabwe ey'okuna nga kino bakikola ku lwabwe teri abasindiikiriza mu Uganda era nga bagamba bagenda kuyamba abantu ab'enjawulo basobole okubaleetera n'ebyeyambisibwa masomero olwate mulimu n'embeera y'okubatuusiza amazzi amayonjo awaka okulaba nga basuzibwa bulungi ye nteekateeka gye balina gye baagala nti ebirenge etambula kalagalaga naye ngerimu maama genetikataba Museveni. Ebigambo byayogeddwa omukulembeze w'eggwanga yatunuulidde ensonga y'okulaba nga wabeerawo enkola eyokunyweza embeera y'okwasirira abo abatalina mwasirizi kati n'ategeeza nti abantu mu bitundu by'eggomba nabo beetaaga n'okutegeera ku nkola endala kati ngwa nnima esobola okuvaamu ensimbi mu luzungu ku mansolo farming bw'atiira n'ategeeza nti abantu kasa banaafuna obugagga bajja kuba basobola okwetuusako buli kimu emirembe gyonna eginaddirira. Yori kakuta Museveni era yagamye nti emirembe egiri mu ggwanga yagisoboseza bino byonna okubaawo n'abagwira okujjanga wano. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza okuzimba ekisaawe ky'e Buddu engessaza ekinaazanyirwamu emipiira naye n'asaba bannabyamizannyo okujjukira nnyo Ssekabaka Daudi Chwa olw'entandikwa gye yateekawo mu by'emizannyo eby'enjawulo era nga kino kimufuula emmunyenyeso wano omu ku abo abalina okutunuulira olw'enkulaakulana y'ebyemizannyo.
1: Kamalabyana wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga atendereza nnyo eyali Kabaka Daudi Chwa olw'okuba nti ye yatandikawo ebyemizannyo era nga Kabaka ono yawaayo n'ettaka ddamba okuzimbibwako ekisaawe kyokka Katikkiro agamba nti kyewuunyisa Daudi Chwa ono Kabaka tebamubbulangamu wadde ekisaawe kyonna wadde okumusiima kyakoze bw'abadde agulawo ekisaawe ekya Buddu ekigenda okuzanyibwamu emipiira gy'amasaza era n'emipiira emirala ekisaawe kino akibuddemu Kabaka Daudi Chwa olw'okwongera okumujjukira. Katikkiro agamba nti Kabaka Daudi Chwa ye pulezidenti wa FUFA eyasooka mu Uganda kyokka kyewuunyisa nga na buli kati tebamujjukira era mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
2: Kabaka Daudi Chwa ye pulezidenti wa FUFA eyasooka mu Uganda mu 1924 era ettaka okuli ekitebe kya FUFA e Mengo yaweebwayo Kabaka Daudi Chwa. Naye bw'ogenda mu ofiisi zaabwe n'ekifaananyi kya Kabaka Daudi Chwa tokiramu. Tewali na kizimbe kyonna kye bavuddemu Daudi Chwa. Naye ndowooza bakirowoozaako. Muwulire na kino simanyi oba mukimanyi. Enzirukanya y'omupiira n'amateeka gaagwo mu Uganda si mu Buganda yokka. Mu Uganda etebeezo yatandikibwawo Ssekabaka Daudi Chwa okuli. Ttiimu ya Uganda baagiyitanga ttiimu ya Kabaka Daudi Chwa. Mwekiri. N'olwekyo tusaana okumujjukira naddala kati nga tujaguza emyaka 33 nga muzzukulu we Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Nnamulondo kati emyaka 33.
1: Ekisaawe kino ekya Buddu ekigenda okuzannyibwamu emipiira ssaako n'emizannyo egy'enjawulo kiri mu kuzimbibwa ekitongole kya ICOP ekiri mu kusima amafuta obudde buno kyokka nga bano baategeeza nti ekisaawe kino bajja kizimbako feezi esooka ate olwo bafune abalala babayambako. Wabula Katikkiro ku nsonga eno abasabye okumaliriza ddala ekisaawe kino kyonna bakizimbe lumu tikubanga kampuni eno eya ICOP kampuni nnene nnyo tesobola kuzimbako kisaawe ekitundu ate n'ekirekaawo. Era ono abategeezezza nti nga bwe baagala okuteekako erinnya lyabwe ekisaawe kino bakituume Kabaka Daudi Chwa Stadium ICOP balina okukimaliriza. Era Katikkiro mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
2: Bwe batukolera ekintu eky'omuwendo ng'okuzimba ekisaawe kino Kabaka Daudi Chwa ow'okubiri Stadium ne ICOP nga gwali tumanya nti wadde amakampuni gano ganoonya magoba naye naffe tugalyako amagoba agaabwe. Ekitundu ekisooka ekyo ekisaawe bakibabuulidde awasambirwa omupiira we baddukira n'akabanyi akatonotono abantu we batuula ne kaabuyonjo naye ninasuubi ddene nti ICOP ejja kufunayo essente endala ekisaawe kyonna kimalirize plani weli wate kampuni ya amaanyi nga ICOP ekolagana n'obwakabaka obusinga.

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Bukede, nebi ya keseza makere galero. Bukede uno, bukede. Aina vino vya keseza kulazi. Ichabade mkulonda abachala kuzero seze nja ulo kwetu ule guanga. Epika mbino bize, wete kileze bulonji mbukede, umakere gano. Yabakulaga katale kaba za nyengeri kaliki, mbujage ndo kupanga mtimu. Esobolo kuzuzu mbia timu endala. Wao mpremier league. Ebiri mchiramu, chowe sumere ya fude, naba anawu, uwendeji. Babilese bibino. Aba fide kapchora, muna muandu afunye bisinga, mama siga debali family, na ye murugunya. Kakati neba kujukiza, mbwaluwe bikolebu abantu abamu, nga aba family tebali imu, na yato ufanyuma nebele tanga bakambwe nyo, iliba na muandu. Uje kulabe mbozi ine rete dua. Mbwaluwe bikolebu abamu, nga aba family tebali imu, na yato neche unyisa, neba jie ufanyuma, neba tabukira na muandu. Chajabe nonga teyazara, mbozi ine bilese bigambo. Simu wa polisi jibabie kwa siza abantu baba nubasatu mbozi nereta wano ebigambibe kumkogu kuna oja kubiraba hakati ba masinari aba irani bokeze meri ya Saudi Arabia nga bajiranga kubira ya mkako neguangeli Amerika ebigambo webili wano ebili mchiramo che nebile etebwa bagende wakulaga kulie mvu uno msame mfo mkirodi nampima na kaima njobobi inache egambe egambe enti muimbi muto mumiaka muimbi muto mumfana oja kubiraba badi bulaka unu agamba atula matitiri ya mapende tachagate gira ya gana na epi kempiso ya gana na yesara kubu nyama kakati weye kuata teete gira teye fuiringa buwete gerezo bulu nje bigambe biduwan mwara wajua nita kawalia unu na yebaza bigambe bino yuwa ndiki duwa binji akabinja kaba baba masimu chibuka Kampala bali yao kumutasa na walala uja kubiraba nibagende bakulaga wanu ebi abade yujibi abade mkulonda abakulembeza baby aro Bamasi na nadala bachara, nebaleta bibinu, yabade mkulonda bachara, biinjiko, uno kariki, watimu ya Manchester United, mbu timu ya jipanze chimara, ayagala chikopo. Mnyuanyi chakonye, ntulabu waelega, sewebalege kukuba kongo tuliriza, ilango tulabu kufa mbitu ndibia kasanga tiyeyo, webalege, hakati njagalero kuwebaza, abantu apale mitalawa mawanga, ngamuli kumukutu mtulabu kusinge nye bakulira, abatulabila kutiki toko, chankizo nyo, Dumba Gelson, mwabali gokubako, abantu benanzana, abantu abu, abechiboga, mwabali gokubako, nga mtulabi ranga mwgo vede nsonga zona. Eziri wano, kumukutu kwa Radio Simba, talimwa David Counter Terrorism Unit yao ku High Court, umisirikale we Gwanga, naba sirikale abalala, abali yeyo, ensambia, mwabalakizi, mwabali gokubako, Kaizi Alex Wekarangara, mwabali gokubako, ngo tuliza, Ndahura George, na mwabali gokubako kuno, ngo sudeko uruwe ruwama tu, ebigambo bitambula karagaraga. Abakozi bonna ba Housing Finance Bank okuva ku branch ezenjawulo nga n'okusinga ennyo ekololaawo ne wali ku luguudo lw'entebe mwebale okubaako nga mutuwuliriza sebakijje bosiko yali Jones omwogezaawo enanga bwawo webali gwokubaako Santos Nsubuga webali gwokubaaka we bweyogerere bakiddaawo Joseph Sendagiri webali gwokubaako Albert Nabweru saako n'abalala bonna batuwuliriza ku mikutu egy'enjawulo mwebalege bya kitalo kakati ngenda kinyina Rwanda okutambula kusina na dalanga abakumanyi na obefude nga abatakumanyi nti tumuyite kino ekirungi ekinamu olulasiro olw'okudda sisukawo wano kuna bakwepampalika ng'embwa eyagala okuggula oluggi
2: obubwebwomi bwimpopulasi amawulire ku lubuga la Simba ne Yuga Check
0: 30 years of serving Uganda
3: Sera kalala, akabisa nga wano Mwogendo kufunira kaseko kumatama Akatalika agamba
4: Kuluwe
3: Esawe mbili paka sadu wano mbisa nga detusi wako
5: Faith Agro Inputs ku container village Masogomu liango kuyengira Cooper Complex Limo, ayambe chilimo kumuliso ulunji Epimuli okukwata, atenga cha kufuji la bufujisi Chiyamba kuchilimo kukumireche ya nekube nyinji Chiyamba kukukupa kweche muliche mwanyi Atenga bibabi uwerako Chikora kubirimebio nebimulisa nebikore bibala Chilimu hafu lita, lite namba, nelite tano Echiji musacha bimo, chisange kumaduka ka Faith Agro Inputs Wali ku container village Masogomu liango wa Cooper Complex Nekuente merodo kulina na good shade okumanya ebisinga okwate simu 0755 934 849 oyo ye bimo
3: kugatane MTN free your fire funa network echasinzo obulungi okuvamu MTN downloading my MTN app otandikirewo

0: Zoleke desa tuzise kunya kala sama yanza tulizo mruunje lukusadu mirepo gula Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Sirebu kasa butambala. Alfred Semba jwe na maulide mbude bunu. Esiga dina kunya ukuronda basente bebi ya lukwe tole guanga lina. Yesi mbiyo kufuga nyekufasi ya sende buwechi ya lukwe mtuwa msi garden. Musite ima saka mnachivina chanu upubwani kama Thias. Adu kita mwachiku kebi ukuronda nga yemurugunya. Kugwavuganya agamantu muna chibina chena ale mdeo mriindwa ya sigala mrokano kuchifejo atenga kansala yala hide jebubu deko kuluchi ukula divizoni enye ndo muku ungue sarongu wanika ategezi zanti guwavuganya na yeye ya chikiri ya baka deko kuluchi ukula divizoni ya yata sobula kuchikiriza aweleze muweleza wa mnundi yebili ya kintu chaga mani chibina mateka wana ategezi zanti mifuyo menji jishi aliwo na yeba chete gireza
1: okuwe mruguni hako wange okusingira darakuri kukufuganya neche ya mani kwenfuganya na ye ngati kansala oreda savi nganga kansala kulichukuruwa nyendo mkungwe kati atena amaro kupera wagurwe yo atena avayo na kira wansi afuganya na fabo wansi jeyava nga chikendu wache cha kutuwa lebifo bibiri asavi nganga kansala ate ayagala atuwa lebifo chwa chia mani averene bifo bibiri ya chita kilizi wa mateka kwenye mkuwe mruguni hako kubiri tuchirabieko ntichea mani ya kungany church betu tamanyi ko jebava church ngabo manyi tusomera mu church abantu bava jebava ne bakunganira aho na yesi babo cyaro urukuba church iri ku cyaro yambise mu kisogo nakunganya abantu bo ku church nabanyigiza mu register yafe ngase batuze ero rwa rero batulondede mu cyara ngaweka sijyagirwa tulino kutya ntinaka ruwaka giya ko maso bwati bwagenda kuvuruganga bwavuruze akaba cyara tukubide ko omulanga era twatadde mu petition ne tukitwale wa returning officer na yete tunaba kuyambibwa
0: wabula sente be mulindwa dewo akulembe dee chalo chino kumali miaka jisuba mwasatu. Kurukumole simu, asamba za imogera wako nategeza nti dale chitufu ya laira kuluchiko, kula divizoni, na iya bivamu mguomu kaa ganga ya kalaira. Wapulira agambye nti, neecha mwali tizo kule kuliraba, watuze ba mara kumutapukira, na wangawa mubuza echa mtu wala kupa kansala. Ate, nabawa mwakala kuchia kwa sentebi.
2: Ile msaji ya somako kumateka, na sokela umuzino RC. Kwa RC batu kwa nitusoma mateka wa sentebi, ila nesome miezi mkaga, mateka angatege, si inza kuchikolechu, manyimba njia kuwa waliwa. Kwa wikola kunyo nona, yesi batu ulia, ya kansala, na chiteka mbuandike, mnero ya wange, ne mbijia yudamu mwizo kwa mkaga. Na mbijia yudamu mwizo kwa mkaga, na kuzo mwizo sizijukira, agaji nona kunyo kono na linyari yange, basoro kutema guru yao era na habitambuza yoyo yini yesi mbao nangi kakati nasara unzile kuchifochino uraba tuuzewa nangi abaninya chulwachi wagenda wakulunga tutusabie nenda banga batu ufatenga mba wechiti wabiba kama banga ugenda utia wakulunga tumaze kutusaba uwekwe kutuwa matirata abana ni bagamba tutusaba na sende nga abalala
0: kulukomore simu meya wa divizoni ya nyendo muku ngero na dikaseke ende akami atibonga wa kansala mulindu wa dewe tebaba wandi ikirangako ngale kulire chifoche pamuna wana munchi konga atula akate chirindi idua bibina vamo kachokebi okuro nda mchibuga Masaka okula ambika biche bino kukolebua na yomu mkulu ya gamburoka na alulim
3: kuna lebo mulindu wa dewe kansala kuruchuko wa division ya chikirida abantu waba kuru era yala ilange na kuzo mwezi kumina muenda mei puweleza na yivu ronjinyo era tale kulirangako era tulina ne council ngena kuzo mwezi asatu mtugendo ukolone la standing committee na wakulembeze wazo era yomu kubavuganya kulaba angao ayagala ku H4 kule mbele apachika akamu hafe tuli uli na mungambo umanyi iko kansala wa yesi mbio kucharo e wafe tumumanyi inga kansala
0: akati ya rondo mtindo gwe mwanyi mbendo bendo liye mkono wansi wa chivine chukumo mtindo gwe mwanyi cha Uganda Quality Coffee Traders and Processors David Dembe Sekitoliko agamanti pasanzo kusomo zibwa abasubu zibaloma agamanti atoe mwanyi zibawebwa ziba mpulule nga tezitu sebulunji rusi ziba nanto
4: Sekitoliko abadde kuchalo nkoko njelu mugombo la chitimbwa mudisu kitie Kayunga mumusomo gwa balimina abasubu zibwe mwanyi nge chigende rache kwa kusomesa ebendo bendo liye mkono omwegatira disitulikiti ez'enjawulo okuli Kayunga, Mukono, Buyukwe ne Buvuma okusobola okufuna omutindo gw'emmwanyi omulungi. Sekitoliko ayongeddeko n'ategeeza nti bafunye emisango mingi egitali gimu nga gyemulugunyizibwa mu bantu abatali bamu mu bantu ab'enjawulo olw'abaana abazuwulula mu budde obw'ekiro nga tebaweereddwa lukusa.
5: okuteka teka abasubuzi baffe kubanga bolekedde okutandika season mwezi gw'omwenda n'ogwe 10 awo kubanga tusanze obuzibu bungi n'okusomozebwa ng'abasubuzi bagule mwanyi ezibibwa ku balimi na dalezo ezinogebwa ekiro abaana abato abavubuka ba miaka 15-16 n'abakulu abamu bayingirira amasamba g'abalimi ne bagawululako emmwanyi ekiro tufunye emisango mingi n'okwemulugunya kuva mu bantu ab'enjawulo nga babbiddwako emmwanyi zaabwe era tutusenga ku malimiro ago ng'ekyamazima kyennyamiza era nga kireeta ennaku naye wakati mu byonna tusazeewo tubeere nga tujja ku gurawundi tutandika okubabangula ku byalo byabwe era mu musomo gw'olwaleero tufunye tanapu y'abantu bangi wano enkoko njeru tubadde mu bantu 2 okudda waggulu awo nno kitulaga nti abo bajja kutuyambako okusaasaanya amawulire mu bannaabwe abatasobodde kujja mu musomo guno naye nkubiriza abalimi bonna n'abasuubuzi titebeetantala kunoga mwanyi nto.
4: Ntalo Michael Malinga, ssentebe w'eggombolola Kitimbwa, asinzidde mu lukiiko luno.

0: Kulubogola Simba iranga nkwaniriza nyo mukasera kacha naku yafete babaluwa gaba mazima age yogerera mwebale nyoba sebo ni banyabo lunako lokutano tubatu beba zako abatu kwatira konga tukola omulimu guno ogwo kuyamba ku bantu ne tubasabira mukama akibabalire. It's a Friday ira tubatu singa nyo okusima abakwatira ko abantu baffe mwebale nyo mwebalire ddala era mukama abatu were omukisa nina omuvubuka wano niyuma nyinti okadi dembulwa de mwana watu kozi oli wa miaka emeka
1: miaka jiweza asatu
0: jiweza asatu bakuitani amanya
1: Kamoga Enoli
0: Kamoga ovilide wa okuja wano
1: ovilide cha mimbi
0: cha
1: mimbi
0: cha mimbi kozi cha mimbi pita wo kutoka yo
1: oita Kayunga mfufu au no weta mfufu
0: emiaka jiweza asatu tata jali
1: tata yapa
0: ate mama
1: mama jali
0: mwajja wano bisera chi
1: najja wano bisera nga mu bili abili nga mwe bili aba mwe satu
0: bili abili mwe satu
1: mwe satu
0: walina buzibu chi
1: nalina gwa kwa accident
0: accident ekwatira wa
1: ekwatira ku nozani
0: Nalio walio kola mulimu chi
1: nali mfumba mchere pilao
0: pilao walio mfumbira wa
1: nali mfumbira wo ku kisalo salo
0: echebando
1: echebando
0: nomuguza
1: nga muguza abantu kale nga muteka ku kubo
0: mwe bana be bisepichi pilao wano mulimu na akanyama omulimu ani yali yagukufunira
1: omulimu Mutabani wange kasozi yali yagumfunira.
0: Ogwali gukufunira.
1: Nali ngufunamu.
0: Wali ofunyemu omukyala.
1: Era nali mulina.
0: N'abaana bameka.
1: Omwana omu.
0: Omukyala ali luddawo.
1: Omukyala nga nawe omanyi embeera.
0: Embeera njimanyi ntya.
1: Obanga nga tokyasobola. Era afuna omulala.
0: Obuzibu butandikira wa?
1: Obuzibu. Kati nali nina. Gwe nali nkola naye kolo yali ansabyemu nga fetu ikiyita kibaluwa nti kankolereko okolero naye nali muvuga nga muzaayo ewaka
0: ku boda
1: aha
0: boda wali ogimanyi
1: boda nali ngimanyi
0: ye yali asulawa
1: kati anti wanokye bantu nali nasenguka nga nadda gundi ku noweta ku mukaga eno kugundi
0: perere
1: kitezi kitezi
0: acha
1: kati ero kubawo nadda kitezi kati kitezi
0: jina kitezi wali oguzeyo
1: oba wali kitezi jina linzi zo mchere
0: kati nge chebando to chafumbira
1: anga si chafumbira o kati nga ngufumbira kitezi
0: nuleta echebando
1: si chebando nga mfumbira kitezi yenyini kati ono gwe nalinde ta nali mulete eno chebando
0: nga munno mu azokuyambako
1: aha nga muzza waka
0: otyo
1: kati mba mutusize waka nga nsinga na mukwano gwange manyi ninamu ebyo kuyimba yimbe ebyo okuyimba nkusobola
0: wali oyimba bichi
1: nyimba ngazi nuzi lagalaga bwatyo
0: mukuyimba wali weitani
1: nali neita Brad Best
0: anti kale otyo
1: kati
0: okomezaho munno
1: mukomezaho nzisinkanye kyali wange msaji oyo bali bamuyita amuza kati nga tugenda kwata video nali nayimba yo luyimba baluyita kancha kale byansi tufane tubireka kati nga twagala kwata video nali mfunye yo kasente
0: ngulina mukenkana kyebiseera ebyo
1: Ebiseerebi tekali kanji nnyo nenga
0: nyi walina mukenka da chiko otukiro kwagala okwata video bawo no bukaddawo busatu
1: ne da twagala osobola kwata video emitwala ata
0: okay jeri emitwala ata
1: ne da wali bachali bange bali bachali bange oyo genali naye yali ayina zi kamera buli kimunga akiyina
0: nga gogenda kuwaya atano mukwate video otyo
1: kati ne musinga ne mugwa mu kifuba awo nga yali ambuzeeko ebiseera nangamba waddawa kati ne mugana dda kitezi kati muteeka ku piki nze nali mbuga kati tukirira tuti tukunoza ni tuti emmotoka gye yava netubalula
0: mwagiraba
1: budde bwali bugenze kuba okunyuka ku mukyeru okunyuka saawa nnya ku ttaano kati nali nyonyo
0: ebakoneramu eriya ki
1: edi ya ku awali wala undi ya bao tunga tebana teka ugundi ya wanungo vamo chisalo salo okirida wanuwansi wali tewali ugundi ya yeri wu
0: guwa kose wa bitundu chi
1: na kose wa muno
0: omugongo
1: omugongo omutwe guno gwagwamu kawanga kano na yeri wa kuwa saya kai kako na miranga makere nda negaka malaku
0: Neriso
1: Neriso wano ne wano wano muno
0: wamenyeka
1: guno mkono gwali mara muno
0: otukati kiche chikulemesa okutambula
1: ekinemesa okutambula nine gumba bagamba lyachuka
0: neyo muchi wato
1: aha nenzi jani munsondira kubuyambi
0: ngatotambula
1: aha kati nengenda
0: wajira wano waito sobola wado kutambula nga wadde bakwatira nenga tosobola
1: sobola sobola kutambula
0: abantu soko obebaze
1: banange abawa na abawa banaye abayamba enule kamoga mbebaliza dala kimwankolera nsima nsimira dala
0: abantu bakusondera obuyambi bwenkana ki
1: bansondera obuyambi wa kadde kamu n'emitwalo 10
0: esente wazikoze sotya
1: esente nagenda nga mudwalire dwalire lubaliita Didiyao ya magumba msaji ya kolamba mnita swaibu abera weka yunga na yenga banteka bangamba tosobula kuteka musa wazino chuma ngwa mubili munafu tuina soka kuza mubili deni tusoke teke mwe chuma
0: na yu musawo dhena kozo kusobulo kulaba antikati otula na ukutambula
1: antikati umusawo yu ebyo kugwa nga sichi asobula kolachi sina sente ziteka mu chuma ebyo
0: nezo kasikire yo mchalo ngo tuso kuteka mu chuma ocha ululi wali wefuyiseza nakati ochefuyiseza
1: nakati nsobola
0: tichitegedde nakati osobola okwekolera susu obakati
1: kati
0: wetwala kati akuluma
1: kati netwala
0: banga luli ayitanga buyise
1: kati kana kagali kebampa kano ne kwata kone ngenda ne mfuka embayo mbwindi
0: webaza abantu kubanga bakuje wala
1: banange neyanziza neyanze gededala aba na dala neyampa akatebe kintu ulamu
0: mwami Serada
1: obayi Serada
0: yali Richard Serada
1: obayi oyo
0: yali musajja
1: oba wangamba anti ya cover I need to kuba wa London
0: mwami Richard Serada
1: kira bika yoyo
0: mwebaza
1: nnyo era mwebaliza dala kuba akatebe ako mwintu ula neyanza nnyo neyanze gededala mbebaliza ddala na buli yakwataka ekikumi kye naateekamu nampa mwebaliza ddala
0: okay okomye okwebaza
1: nkomye okwebaza
0: ekyuma ndoza tekisoboke kuteekamu
1: kubakati ndaba wembeere ewaka bwenti nina obulimu limbwe nsobola okukola
0: okola ki nga otudde awo
1: nga ntudde nsobola okukanika simu
0: ani yakuyigiriza
1: Nedda naiga buyizi mukwenga.
0: Oyigiddawo mukubeera mu bulwadde.
1: Naye kati mukyale eyo obeerawo akasimu butona batona ababukanika abaagala okukanikisa. Oluusi ne lwazze najjayo omu ate oluusi nakuwa 10 bilo oluusi takuwadde na gaasi siina. N'obeerawo oluusi n'obanga tolina amuyadde 10. Kyembanzize ne ngamba oba wali waayina akagaali. Nze mbivire mudala ebyo kugamba nti oba nti gira
0: ebyo okutambula obyesonyiwe
1: aha nzire mu kagaali
0: otule mu kagaali
1: kakiri ntungenga ku ngati
0: ekyo ekyuma eky'okuteeka mu mugongo ekisobola okuyimiriza kimala oba kugamba kimala osente nga mmeka
1: bangamba nsanvu naye ate kati omubiri nalaba ndabanga ogwaddamu emabega
0: gutya
1: mukulira mpulirayo nkwata muno mu joint mugonda bugonzi ngenyama eserebera
0: nti omusawo uliranga waserebe
1: nga guzira nga okwata kugukaluba na ye kati mpulira gugonda
0: wega yalirira watula mchalo
1: nega yalirira bwintu nenga
0: mama lwaki tayiya yiya kona kujanja bako
1: mama yayiya ne poloti obumutu abutunda kuba natuuka mu bulwadde buno namala emyezi ngeena kwetaano nga sisobola kukola kagalo kano bwenti
0: nga tosobola
1: wadde okukola bwenti
0: wadde okukyuka
1: nga bansindika businsi ne basitula ne bateeka ku kisenge ne bawummuzaawo wabate banzijjeewo oronga si era kati nebaza nnyo mbeera kati jendi mu kuba guno omukono gukola mu mtu entegeera wabula okutambula kiyo kizibu kyennina.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, oli ku lubogola Simba kadeka cha naku 0 7 7 2 4 7 3 6 simu zafe oba 0 7 5 2 6 3 3 3 tugezaako kulabanga tuyamba omusajja ono banange basebo ne banyaba abayamba mwebale we yajjira wano nga yebaka bwe basiwansi wakukyusa wakusitula. Twebaza nnyo mwami Serwadda eyamuwa akantu ako akatebe mwatula n'akalala katambuza kasobodde okumuyamba okusimba omugongo n'amagulu. Tubebaza nnyo kanzije akaseera ka kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera.

0: nga taliye mu masavu nengano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile yenyabo ifune kati mu maduka una mugwanga buto wa Nile cooking oil nengano ya Nile wheat flour bikolebwa aba Nile Agro Industries.
1: Oya gala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira ye chumechipia nga chinene atinga chiduka mogo bionebi gonzeza fune simwe mpia ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni okuvamu mogo ngoteka yaka senta katandikiru wako kanonga kasoboka irango jifuna mudachika 15 zoka atenga ibisale biyo sasula bulirunaku bitia muunsa woyo nga atebo sasula bulunji mumieze satu ejisoka ofuno mkiso kwe ula sente nkaru okutu kila dala kumituwala satu mwe tano wa chali reduka lioneri tunde simu za mogo obakuba ku noti biri noti noti ana atanu mu munana noti noti okuyambibwa mogo egonze zo kufuna simu esereza.
2: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibu ebitutukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu abebizibu ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
3: muntata okugulu kwange balime kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako
4: ye kikaabya muzeeyi
3: naku nolaba emyaka gyenina bitaliko okutambula obwomu abantu badaali n'omuzzukulu ng'oyo nakwata ku mukono n'adeeta
2: biyungula ezziga
5: kiza kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bange bukule kubasijja busuulawo omwami wange wiire kadi yonna gy'oli gy'owulira bana abaana baabo bana basu bana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
2: wamma byennyamiza
6: maama njagala munyambe mukole kyemusobola munyambe muntaase maama kyensaba kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwendimu
2: bikaabya
3: bana abawuliriza ba radio Simba nsaba kunyamba n'okubuyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma bulwadde bunuma bulwadde bunumi.
2: Byo bya nnaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu eby'enjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabe Connie Naluggwa maama kya nnaku ku bwere.

0: ngabuku bakama bala n'obutonyeza obutugavu kubikoora n'ebibala ekiretera okukendeza ku mutindo gw'amakungula.
1: N'ekino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
0: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Agro Chemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bakitiriya nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya liri mu kopo w'amaanyi alwanyisa bakitiriyo spot ku bikoola n'ebibala, likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako, liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula, nga mills abiri zitabula bomba ya liita abiri.
1: Awonno nzizeemu agalima ennyaanya.
0: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop, ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agro Chemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Mastercop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
2: News buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno.
3: Ofisi ya sababu wa gavumenti yasabye kooti enkulu ogoba okusaba kw'okwemirirwa kwa sidwaye yali Lord Mayor wa Kampala Salongeri Yasirukwago.

Wama Nasari, umana wenchima. Ya wana wenchima nga muwezi. Nasari, uliute mkwani. Ewe Nasari kwe singate wali wanchima banange. Nasari, Ani, singate wali wanchima Nasari. Ah, wadahi, Wanchima. Hello, Sinjere.

0: Uganda kusamba kasirisa satu ufama mwefe radio simbe mpologo maye dembe abini mubile zivule kubile sawo kuminabile ezaka ungesiko una kuruwalero watu King Saha na kayimba wewe.
1: Yes, abalunja batu mbude chenda mwosamba kasirisa satu ufama mwefe radio simbe mpologo maye nunje enyo ehe dembe mwili mutia abali mkunyuka na bacha na abanyus abali mkunyuka na abalumbe mwili mja mwenga wa skali banange nze katula mchayune Patrick Kalamaji potebo ode we from Kufu semutoka Tamira Jobyo. Yes, wana mwala ntongo ochimanyi nti government yenu tefude ku baganda bafibano baneko lya baneko
0: batya
1: ochimanyi nti omulima ogulinga kale chiwulikikanga ekibi nate government yali badeko side bambi weloza kuba baino omulimu gwe bayambye mu gwanga muno gwa amaanyi okutaasaako ntongo fabauliza simba mwaka jye 12 ngetandika ekayunga eyo wali omunama uli bambi yafa kato Vincent ekayunga Sole zonazo neza tu kangalimu kumeza emokera zalinga saba saja baku temfa bako zebichi ya baku tamadala neka tiensonga ebintu kati sole zitazichia furu manyo ze sole nasikomba no kuulida yalina yomu genza la manza ni salimulenge langa sakila luwele yu yalina umibitundu bie kabela walo umusaji ya kuwa temfa yalina musumba munange abamu kuwata bamutu wala kupolisi waliyeli bamutu wala kupolisi bamutu sa kupolisi bakubyala manza ni sali mulenge anti jango okavalinge egulio ino isindike kusimbe singa zona munange nga saka gulile mkutuka walinga asoka asoka okuogezo no nanyini gundi nga soko kuogezo no
0: nanyini ichisoro
1: omusu paste ya kutemva gamugambo wale wachi wakutemva kwa ye munange na kuzengenya mbera mu chachi mchala wange yandeka utachaberawo yangamba anti chachi njwa nyobuchi
0: obude
1: obude tonambuza anti nsolo chi
0: agenda maso
1: munange nga agamba nsaba
0: katutegedde mve nsolo yetu jireke
1: nsaba kunsonyiwa ensolo eno mchala yandengeja badansulide nyo najise konge sulido kuzala onaone banude ngambo wayi kankole chi katala manzani ava wagenda kunanyini chi kunanyini nsolo nga nanyini nsolo bagamba naye ayogereko tuulira chichawa
0: naye abako chayogera
1: era nga nanyini nsolo nanyini nsolo agamba banange saba government eveye nyambe kumusumbo no chakoze ku nsolo yange eno nagamba nze mbizi agamba na mazeno jugu ya maza kiti agenda kuteka kuza
0: Agati chitegeza wo chirete denga o yagara government. Etekewo baneko. Baneke bawensako ebakoleta.
1: Baba kasuke mwaka simbi ngayo basinza PDM kumiruka.
0: Juzi wanotwala bembali ngabatwala yo milioni 10.
1: Nezi batukako.
0: Okulabika nebandawo ne waita kasera. Ni bajja mawulire nga bechanga nabaga banange gwe mwawa sente za fe yatuwa sente
1: naye nti obuzibu
0: kwanga nafe tuba twagala okwekulakulanya okitegeera
1: naye ntongo olaba government eno mazima yabadde ebako kyetuyamba sente za government ziba za kwetololanya okwakulizo bungi kati mwama tasoba butuukiriza bambi bakusabe nanga muntu ate bikibana tena kusaba katago ka muntu basoke bakole kibakuwe
0: sente
1: so abagezi babeerawo wali eri
0: nga balinze kulaba
1: bebazifuna kumumukanya kulinda kusoma mbu bichi
0: abati naye wabwe enakasongola baneko ekizibu kino bakisanga
1: enakasongola ate ani anaagule yote ndeli katali
0: ati bali wabola janira
1: muba wali obutundutundu kale obuliyo nenga mazima tebakyayono nabisolo ebyo tulya kumva kati ennungi neerulya ebintu byali byalamuko gavumenti ebyoke bakasuka atlistko
2: Simba number one hit music in Uganda
3: atiti mu kisusa nyo

Se komanda wanu kalebu lo mulevu za wanu wakamba yenza taleba ne wabla yenze mulevu zo cha sachino nanda kwa kumiko kasalaba tenti manyaka saja wekari kona bango basa dewo tenti kumanya saja ne wanu kagena kufa kajeru gambo kami gaye gaye ndude mu ofisi ya boss mandevi chepezo na zamba dekwa zidi kumubiri okufa kumutwe paka wansi kwentula nga mu ofisi ya mandevi nupida nga ntude mu okiriza ngane soka nzi jao kusente ya mandevi kumanga basi jao sente ya mandevi ate mandevi asomoro kunzi jao leju kila kalimu kano mzee chigongo ya ntuza wansi na mbuya na ngambo genze Kampala echeri mato ina chole seyo nina yo proti yange na kanyumba kange na mama ho evisika debo alifa ngamu ngala za mandevu aliba mwana wa mwana katikiza nzijewo sente ya mandevu ndiyo kienzije.

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: 97 kasise 3 fa mafada simba mweba nyoko wena nga mtu uliriza mweba nyoko wena nga mchaliko dala bulungi nyo paka sawa zigena kubira 3 zechiro na kurwaliro chuanja chebe mzanyo eranga bocho botu sobolo kubanga tugambira dala bulungi nyo tino gwalia yo uliriza choko la chamanyi nyonga bochifania dala mpola mpola unyiga star bibiri kumista ama kumia abiri star anamu satu hash ndo sobolo kubanga ufuna mpire jo nga botuvayo kubantino jikutela yo kugambi star bibiri kumista ama kumia abiri star anamu satu hash nofuna VIP VVIP oluka lala odina ebyo neno sulo kwantino vifuna ngoli wamu neba nafe aba 22 bet
2: Amaulire g'ebyemizannyo agafa mu ggwanga Uganda gakutuusibwako 22bet katifuna ebitundu 10% ey'ennyongeza ku nsimbi z'osooka okuteeka ku akawunti yo eya 22bet osobola okwewandiisa ng'ogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandiise ng'oyita ku mukutu gwa 22bet.ug
1: Yes, wewandiise ng'oyita ku mukutu gwa 22bet.ug www.22bet.ug osobola okuba nti nokikola lya ddala bulungi nnyo ne wewandiisa era embeera nesobola okuba nti netambu lya ddala bulungi nnyo nga bw'ogyetaagira ddala ku saidi bajja kubuuza promo code teekamu ekigambo Simba FM nyukuta entono ate era ne bagamba sente z'oteekako bajja kubanga bazikubisaamu emirundi 10 ku buli 10 gwe eyakawandiisa kusaidi yeyo chitegeza natosolo kubango chikola tegwe yeyo wandi seda kasaru tuko lunako lukutano sede zote kako na zoba zikubisa mwembe nundi chikumi kubuli chikumi na juchi vanyo kubanga bagamba gena maso solo kubango betinga kumizanya jenja ule minji kojojo kubango solo kubango tunulia friendies nyinje ziri mkuzanyi wa kubudu debono atera solo kubango vaku friendies no ganti ninake mizanya meje solo kubantino betinga ko embera ya abuli jones solo kubantino jibetinga ko biona solo kubantino bitunulia era no solo kubango vikuwa saganyiza dara bulungi nyo akusaidia yo ekisobola kubanga chikutambulya ddala high best ngabo kifana mweba nyo kubera nga mtu uliriza nokuba ntino kwe muli paka saa zigena kubera 3 ezekiro na kulwalero mu chiwanja chebimizo nyo ngabo kitambulya ddala obulungi kusaidia yo mfumbo simboto ane munanga ja kubanga nega to kutongera kubanga tukutwalya ddala obulungi nyo ro nako olwalero eranga binji ojja kongera kuba ntino bitegerera ddala bulungi nyo ngabo bitambula gogena maso sulo kuba ntino tumbulira ddala obulungi nyo kubanga kadde kano kasatu banga tuyingiddewo omanya omanya gomu wanguzi owe mitwala 5 oba otenso kubanga we yagalira ddala obulunje nnyo
3: ya omu wanguzi owe mitwala 5 nga mufumbe bakugambye ino kubanga otandiko kwanga we yagalira ddala kubanga tutwagala we kwasogenda mu weekend gena ne mitwala 5 nga okoze echi nga ogalina nga otegere nti sobedo kubanga kwanga wala bano baze bawangula Monday Tuesday Wednesday nejo wali we wangu nawe wangu olwalere 12 ze bakusala ko echo chintu kitono nyote we kwasa kiriza bazikusaleko obengo solo kwedanga otangaze mikisa jigeno kwedanga jiwangula emitwala ejo amakumi atano singobo sobedo kubera nge chintu echo chikolera dala bulungi nyo nyo nyo nyo nyo nyo nga bwe chiri tuka wanti tewera bila onyiga star 255 star no sobolo kubera nga utade kwa muenda emu ash no nyiga ok bagena kusala ke 12 tewera bila kuteka mu pini kodi yeyo ba namba yeye chameyo jokosa mkubera nga oweleza akasente gambi onyiga star 255 star muenda emu ash nonyiga okay bakusaleke 12 kusawa binda chika 15 tujja kubera fenga tugena maso kubera nga tukola chi nga tukulaga nti nga tukulaga nti omuwanguzi akasente yegundi negundi asobodde okubera nga akafuna nenga mfume bakugambye Commonwealth Games jo gwabadde mukolo gugula osobye kya demfumbe nechibanga lero twakugambye nti empaka zikola chi
1: Lero zitaandika.
3: Zitaandika. Leto wakubulide. Ni Uganda tulikubamu kwabo. Abaino kubanga. Abaino kubanga bakolachi. Nga bataandika. Nga tuwaga ni tuinayo ibikonde. Uganda tuinayo abawuzi. Tuinayo abasituzibobu zitoba na abaliko. Abaliko obulemu. Abamu kwabo. Deni necha. Tuja kubayo na abageno kubira nga bakolachi. Nga bagena maso kubira nga bazanya. Mu Commonwealth Games. Nga bweziri. So tugenda kulanga tunonya ku Uganda wafe John Burns Sentamu abenga asobola kubera nga atubulira ku kiki ekigenda maso tubenga tusobola kubera nga tuchimanya kuludde olwonga bwechiri naye nga tewera bira nkujukiza nti ensonga eriemu emitwala atano tugenda kuba tugagama weekend jiyingire nga atana agugu galina bingo masavu waddala gwengezako kubanga nkugamba mmanyo kama nti tutera okwangu ya nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga ok teka mu pini bagenda kusalake 12 zoka obengo sobola kwera ngo wangula sente ezo ngabwe kiri oba tusoke John Burns center mu
4: wanji
1: oyingideo oyingideo kulubogola
4: simba abali kulubogola simba eyo yesinga mu Uganda yona kobanga singa manya masimu game funa abana batu we ku center nimba buza ruachi bamulide ku simba
1: bawe
4: abasimu chega ankola
1: kale osobola tubulira nakulwa lero bwe tusobola kubanga lutambula
4: zemwe bwe bale nyiba nayo tumu
3: kale se so far
4: onako yo lutambu de ama bagida bate mo boza lutambu de bulunji na bubi tibadde mu tuli mu tibadde mu spot wakabela mu kuvuganya kwa mizani ebiri okuuga kone no muzanyo gwenze ya bawala abazanya basatu abakanga ndike nokuga nako tsipoze bulungi bona besa bemo nakuwale no tendo kaumi kidabo namu tebi gulo ya muzitu Jordan Samura naba besa bemo yo rile je nabagambye ko freestyle ya bavuka abana Jordan Samura tendo this system was the tendo kaumi bona bavute twali agenda ku semi final kubanga shula de changu nyo wangu lo muzanyo okusoka genda ku semi final then ogende wali muzanyo gona sarawo omudali obatu kuno bade tukuna era bajja kudamu olunaku lwenkya abo abawuzi abasingira bajja kukomawo olunaku lwenkya okweta abamu mpaka zino nga zigenda mu maaso
3: kweta abamu weta
4: tekibadde kinyika ngobe kyokka nedda si okuvuganya story kisa by the way ama empaka ze bavuganyiza mu lwalero bonna abasinga size zaabwe kati mwana muwala Gloria Muzito nabanyiganye mu butterfly mwana muwala Gloria Muzito amanyi ge gali mu kyebayita freestyle freestyle ya bulijjo andoza oba omfumba gisobola ekuwe mikono ngogenda mu maso
3: bwo ya bulijjo abayi

tosasira nyo familia ya Nalongo mpoza tewa AK47 bambi bambi chitalonyo chitalonyo dola na ye nsibu etu singa tusasira nyo abana mpoza atabato abalongo bambi mwesonga katata ne mama bonazembiaga.

oba kyagongera yo munda ddala eri bagwa menyekera yo banange abana ba Muyimbo musinge wabelele mulavu dala dala nga uli ya dala nga chaimba chifa kumutima. Ya basele na boba alivata bunyo.

amanye bisera bino bera bagamba anti munnange gwongereyo mu ndadala lavu mbutufu nga mbutufu ye daladera dalavu nga Julia dala mbutufu ulinzo kwekanga bibaddemu okuzaala omwana omwana kati ate beetaaga DNA ate bikoze bitya n'owulira ddala omuntu nga mbutufu oba wulira nga bagamba obwana mubukebere mubukebere mubukebere obwesibwange kano kange kafaananeno.

0: Akaipaki chochi tegezaachi.
1: Akaipaki chia wadiwa wiso abacha ina baba kuzesa. Hey. Kati yaka kuba no freezing.
0: Kati, hey.
1: Kati wachibu ya gawa wazungi la kubao. Bono niya
0: kati. Amano. Acha imdo na yako la gandia ina. Edagare lige no gema bulimu. Yasasa hili kamuja wali vamsali la magezi wa mugoveo. Katika leta gamba. Mm. E kwe gamba. Oyagara nyoku mwa mwami huu. Mhm. Na ye.
1: Na ye te rai na dagala katiba mnoni. Na zeba janja vida.
0: Ka antipanki cho kareti.
1: Kareti.
0: Ukamufu mita. Kafu, baka fumita wa.
1: Wana wo sanzi. Afreezing abu freezing.
0: Kasirika.
1: Oba kabina anga freezing.
0: Mbo waku ungaro. O maye ye kagaloko. Maye wa ankebeda kukoku musai. Neba inakana kagaloko. Kwa wafu mita kagaloko. Baka fumita kulugano uka ulira muka wumpo. Bali waka kufumiseko.
1: Bali waka kufumiseko. Na ete kaba wei katio.
0: Yei.
1: Kari kanja ula.
0: Kaba katia.
1: Uluka kuba wei bati kungalo wenti. Awoli wokoma. Uba yasami ya velo yasami.
0: Ofreezing au freezing wahu?
1: Aha.
0: Na wera nga kuba kuwati deyo.
1: Gao,
0: ee. Ee. Akaimba wakaisa antipanki cho omuimbi ya jase apia tulina yempo za atafamu Savam Music. Eno moji manyibulu unje koza abayimbi banyi nyo Savam Music. Teku wata kumuimbi na ale merelewa. Kukunja konga aliko bia achika. Jase, eno ngo jitani kotia.
1: Narimu live band.
0: Live band ya.
1: Live band ya antitobe la nyo.
0: Uwe ila watu. Walio kuwa chibaruwa.
1: Yes.
0: Chibara.
1: Yes.
0: Awe
1: chitiba weyanda vila.
0: Sabao.
1: Boe nchio paka kati.
0: Leo ya kuogira konyo kukubanga.
1: Okay.
0: Msaji aliri producer wanga gamba. Oyo simu uli da.
1: Okay.
0: Hey. Sima nchi wabade. Okay, tugende. Bandi chigu wa singo kuyi mbida mu.
1: Nyinji.
0: Na yu wako nejujukira yemu. Roji maindi bandi naku zinozibwa ulikazera. Uyi mbila mweno gendo kudamboji mbila mwiche we edango nga ili ya guwa. Lawa imi nga bachi uka. So endongo jisanzo otia gwenga gwe generally.
1: So far chisinzira abantu bokola nabo. Beba jibadeba jikutamisa bat. Sinafu na uzizo nga anzo
0: mwono.
1: Kubabe nkola nabo tukwatagana blonji.
0: Ba producer bano bamanya oluisaye ndongo bamanya okubera nga baluisaye ndongo nenga tayina nnyo byakola obisanzo otya
1: kati ze ze kati ebyo manager wange yasobola bikunyonyola cause nzo luimba ndolabirawo
0: olabirawo
1: olufulumye yes zo gwange ngenda mu studio ne teka edobozi that's my job never
0: ndonde ni we baka management ne fafagara no ne producer
1: nao jimanja
0: aza gabala bano akayimba ko uli background akaisempo zate muya ne kansoke nka kubojaka uli walole miyayo anaye jifuguma waneno.

0: Just watandika okukola. Okuba ebivulu.
1: Era tubasaba mutwe ku mirimu. Sinaba kukola. Sinaleeta sente wadde.
0: Tonaleeta sente. Okyanyunyunta bunyunyunsi manager. Omalewo ekyange.
1: Teri. Teri kwekyanga.
0: Atezi bwekyanga nze nkuloga. Ebadde mutawanya nga talina mulogo wa savamu. Kati omulogo wa savamu nase.
1: Wendi.
0: Anyway. Wale uwulideko ku ndongo nti abantu baloga. Wano kiwulirangako.
1: Nali nkiwuliddeko.
0: Ne babba amaanyi g'abannaabwe.
1: Saayingira nnyo mu details naye nali nkiwuliddeko nti abayimbi balogo ku mpeweera. Nga bwe ndi wano.
0: Owulira buwuzi nga ffe tulasana ebyaffe. Gundi mulogo.
1: N'ogamba olaba naabo bakyogedde bwoti.
0: N'otutenda okubeera nga tusala omugambo.
1: Kasita gye nzijja.
0: Aa zijjo gy'oledde gy'oli. Oja batestinga ko e. Bali bakujubiliza ko ndo omuntu asobola okwera nga agenda kudda ku stage enkuba n'etonnya. Oro kibulirangako.
1: Nadde sikiwulirangako ekyo.
0: Ojja kibuuzaako akatabo kalamba kali eno. Ebifa mu ndongo. Ojja kagula okasome. Ebifa mu ndongo. Kakati wabeerawo omuntu gw'ogamba nti yanspiring okubeera ng'ayimba ng'otandika okuyimba. Kiki ekyakukyamula n'ogamba naye mbutuufu nange kanyimbe ani muntu ki oyo gwe weegomba?
1: Kati nze omuntu gwe neegomba nno sina muyimbi. Muzanyi wa Nigeria bamuyita Jackie Appiah. Kati ate nze ekyokuyimba ki nali nkyagala bwagazi but she inspired me.
0: Naye ng'owali oyagala nnyo bya firimu.
1: Nali mwagala ng'omuntu like you know. Yes, nga byakola binyumira. Ate kati nze nagenda okwesanga ate nga ndi mu ndongo ne tutambulira awo.
0: Ne mutambulira awo. Ndi lwakola training, vocal training.
1: Buli ku makya, buli lunaku.
0: Osobola okutuwako ku tips okolozesa otya okubeera nga ndisi?
1: Ebiseera ebisinga, nkola za njawulo ate obeera ozisoma. Kati wenva wano manager nga agenda kumpeereza kyagala nkole. Ku makya mba mbikola. Bwe tutyo.
0: Omwana ntagaba mata. Anzijukiza abaana abatwalinga tuwandiika mu kilaasi ng'oli agira bwati naddeka ono olukukula bwati naabika tayagala olabe ansa ye. Kati ye baana tayagala mutakula bwongo bwe. Anyway, abayimbi abali mu myaka gyo abatandiko bawa magezi ki?
1: Ngayimba yekka oba
0: whatever.
1: Nali basabye babeere n'obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Empisa kintu kikulu nnyo. N'okuwa buli amukutteeko ekitiibwa.
0: Obugumiikiriza nga myaka emeka nga bagamba nga ngumye.
1: Kati agumye ng'akoze ki olwo amuteekamu.
0: Yo ate wamma. Olwo amuteekamu. Olwo ate atalina amuteekamu kale twogerere oli atalina amuteekamu.
1: Atalina amuteekamu alina obeera n'obugumiikiriza n'empisa.
0: Kanyampisa abo banga tolina kuteekamu sente paka lwonoofuna akuteekamu oli wakiri akuteekamu sente nga toyimba bulungi naye ngaateekamu lwampisa si bwe kiri waliwo omuntu wayitiriza ennyo empisa naye n'atuuka ekisa n'akoowa
1: bwe bugumiikiriza bwe nkugambye olina obugumiikiriza tewali kyangu.
0: Kigambo ki kye wali owuliddeko ekikunyiza gwe ng'omuyimbi nga bakigambye?
1: Ekintu ekyali kinyiiziza mami wange agenda nasasula ssente. Nagamba bambi omwana wange naalaajana omuntu n'azirya n'atabaako kyakola kale kiruma kuba ye mukyala gy'ayita okujja ssente biba bingi by'ataaba nnyonnyole ate bw'ozirya bambi n'otabaako kyokola kiruma.
0: Kati ekyo kiveeko ekyo kikolwa kya muntu omu njagala nga wawulie omanyi fe twayimbiramu kkomanyize nakuba mulaga nali wa tabu nali mubi. Naye ng'oba oyimba omuyaye nagamba yeggwe lwaki tovaayo ng'owulira kikuluma naye nga tojja vaayo nawange n'omulemerako. Wali owuliddeko ku bigambo ebwe ebityo
1: nti lwaki tovaayo nga ndi ku
0: stage? Vaayo
1: Katonda mwebaza like sinaba kufuna kintu ekyo.
0: Ujja n'obakuba endongo yo n'ogenda
1: oyimba n'ogenda waakiri ne batazina naye ne bakuba obugalo.
0: Bakuba obugalo kibeera kale kale kuba kitegeeza baba bawulidde waliwo okubeera nga bazinye ng'ate tebawulidde nga jasi bazinya mwenge. Waimbi dekaba tamivu. Tuligo kula simbe mpolo gome nunje edembe chenda musamba kasiri sasa tufemwa mwefe mwamuise jazafi ya kakarati huya kanaka imba ateba nangyo. Ono mwana imba.

0: Ndoza kaimbo kauli aga lwacho gamba cha msana cha guru kuchi toria breakfast.
1: Ndiye naye.
0: Sinyu.
1: Nari ngamba. Sine nemukwata ko webat. Cha msana cha
0: guru. Webat eh nemukwata ko webat. Ah, I know Luganda bano. Ano njagala kuta. Njagala kubuza. Ogogenzo kujia kusini.
1: Yes, sir.
0: Nga Savon Music bademu abayimbi abenja ulu. Besija kumenya.
1: Yes, sir.
0: Abamu baulideka, abamu bakozo utia. Manager musanzo utia wa Savon Music.
1: Manager wange. Yomontu ayagala. Omanyi walu omontu wakuteka msinti nga taina love. Ganaya abalazigu. Nekati yono omontu akuwa sente no kuagala. Tinze nine nyimba nyingi like senja ulo ziri nga bili bambi. Netukola video nga taulida blunji nga muradu nebalete chupa neyeba kao. Nebamuteka code drip nakola atenga no bwajimo kako na agamba ekitambala techinyumie. Kala ino kuagala ili abayimbi nti ateja kwa mokula go kuagala. Ate siyo omuntu agenda bela wakambu wale.
0: Ate nubachi baduka, babaduse yo. Love eba sukako obu unji nga teba kujikuli demu.
1: Uriyo mwa ajane bigendele rabe, katija kwa mokula ga love, akamanyiro kaja. Akamanyiro we kaja. Of course, otandi kolaba nga atalina makuru. No genda. Kati abantu abana abamu musava mbagenda nga tebaina na nsonga. Oli najja naga neyeletera omuntu namko nti mami kala asobola kubuza nigo wandi agadde akolere video oba wandi agadde genda wa producer ki. Newerondera katugambe wa video. Gwe kenyini nojja nebakwatira nange nambuzani gwe wandi agadde nimka mami nkolera choice. Zena nkolera choice kati gwe neweletera uwo. Ato uwo amala okukwata nabulankanya video. Ate nonyiga nti bakolera jazz. So kati olugira
0: nebijjamu okuzimba akasajja
1: nekamera awo musango guba gwani
0: nesegeza abayimbi bano bonga bo engeri gye bali nti mu group balimu bangi. Kati buli omu bamugamba weerondere wekole choice ya producer.
1: Akolera akugamba like
0: endongo ya producer oli netanoga bulungi eyo nonenoga
1: ate nanyiga
0: noli baga hey, gundi gibasinga okukubya nnyo kitegeera
1: jukira ye yekoledde choice. Ate inabanze ningamba nkolera ngo nkolera ye nagompa. Ate ye gwampa de na nkolera. Ate oli yekoledde olokuba nti yamweretedde kale this tomanya bibadde mabega oli namuyiwa. Kati ate oli nanyiga nagamba rachano gwe bakoledde chokanze wagamba yekoledde ate like management yekoze
0: ye yasazeewo
1: okitegeera.
0: Okay, njagala kuta odewa akakubo kyali mwana mto. bajja kulira mu kkubo izo sanga abasezi akagambo kakasembayo
1: bambi abatuuliriza abalonji abali kusimba FM. Nyongero bajukiza nti tetunaba kufuna mirimu bambi mutiwe ku mirimu. Amanya gange bambi tajasi apia
0: kuva
1: Musava Music
0: kuva
1: Musava Music. Obuyimba waffe bonna jebuli ku YouTube video nonji nyonyo.
0: Okay, social media zamwe ziliko manya ki
1: Savam Music.
0: Tebanoonya just up yabanoonya Savam Music.
1: Baso balomanoonya ku TikTok but ewalala wonna basobolanoonya Savam Music. Yes.
0: Ndongo jeri. Mungi nyo.
1: Yes.
0: Tuyeta gagamba nti obachi. Manager taina kya gagamba.
1: Yes sir.
0: Twamuvuddeko da.
1: Mpazi. Nsobola okuddamu ne mbasomera ku namba y'essimu omulundi ogusemba.
0: Ne kati nga tonna gisoma.
1: Yes sir.
0: Twagalanya abagendo tuwe emirimu gy'emikolo omwana gy'asaba. Twagala nya bagendo tu emirimu gy'okuyimba mu bivulu ebibaala na walala. Bambadde nkubuuza ake simu yote mugikubako. Bambadde nkubuuza ko munnange simu n'abawandiika gisome.
1: Eri 0701
0: Nera
1: 01 27 05.
0: Esimu esobola ogyogera mu Luganda
1: kangezeko. 0701
0: Ziro msambu ziremu
1: Nera zile noti emu.
0: Noti emu.
1: Abiri musambu.
0: Abiri musambu.
1: Noti tano.
0: Noti tano.
1: Noti musambu. Noti.
0: Noti musambu. Noti emu.
1: Aha. Mm-hmm. Nera noti emu.
0: Noti emu.
1: Abiri musambu.
0: Abiri musambu.
1: Zile tano.
0: Ukusimu nde ekigezo akiyise ekisembayo abaana amatibo manyi kwogera simu namba ya simu mu Luganda. Okay, kale atuja kwira mpozi ngale tukwatagala olunaku olulala atutambula bulungi nnyo bamwisejja sapia from Savam Music onono muwala wange babera bayimba bulungi nnyo temubakwatibwa obujja.

0: Simba Friday night bagisele wakuna simbe mporoguma enu njedembe ensongo zulia bulungi nyo ensonga za muku wano mpaya kakisa kaimba kukawereza muno kagama mbutufu nga na ya ulira mbutufu mtu wapokede bigamo na ingi achateka uwe mbera kulumye wachiri akulumye manye bitu vyo kulumye muna nge bio bitu vyo kulumye bio bili kunacho mchala nebo wabanga ya kiliza damyeze mikamu kaga mlamba chaso kanateka uwe mbera yokusita adinga nenga ya kiliza da wagama ndikati nzikiriza abaye na enanga yebye demera ko bubango okwana demera ko atebi gambo vyo bulimba kose sabinji tobera nyo wa mazima tobera nyo wa mazima wachitakera bobele nyo wa mazima abaye bakula bango gambechi chidi awe cho gamba nto obolichi onagambye asula wale kuweleza nze semu wanga kilindi bugerere agamba tumude Simba Friday night katufunona aliku simu tulaweche agamba aruwe Simba alo wanji ono tali iyo simu jiveko jiviro mlabele mpo zinga jatu ogere muku wanena inakusente ezina kusimu aruwe diyo Simba
1: ako sura
0: Simba Friday night jo ulira kompo zate ozina tozina
1: nga ndi mukuzina akostula manya yenze minsta kalu singikire katalunga vamo timu stoplama
0: yesebo
1: mpaja ya kubye ndongo temutuloga
0: temutuloga
1: stula kekaimba kati akatambule kampala kekale kumimwaji haba antu
0: yesebo
1: waliwa msajja mkulu wa singo kwagala vamo ita chiamani kutunga Robert aliwa no chireka
0: aliate kutunga Robert
1: kava kurugola Simba sawa binaji weerako
0: adawo ye Simba oba taddawo ku ye Simba watu vuddeko
1: ha kale nzatujja ko mukono ensi mwagalaga yeyagala
0: abana bano abana imwe bana imwe

0: msichoka tana zimba.
1: Zimba muza nyoko.
2: Ato ninyo kusanga Miami ngepeo zifu wako.
3: Sunga 49.
2: Mr. Zero ko. Ato ninyo wano wengi gara miranda kisobala kuma.

0: yagena soka na kwa samwa bana gamba temgena kuzungumza sisi kwa magoni sisi ya kizubadwa yepo miwana agepo
1: omoto kuri wakakamba
0: nezikira mukuru mutabazi enyerwengo boko yajikubanga lwaki tosoma lwaki tolima lwaki wakawadugala kati bigenze country wide birangiridwa mchala nabanja ogenda mulia yagambi musafiri nedda nedda nedda nedda mbarale nga mvudde waka
1: omoto kuri waka Kampala moto moto
0: zoru na kuolwenja tusoka kuyonja ke wakati lyoke tujje tukole banaye temufayo bawulira nga ready yali mu music yayimba buyimbi omanya tuchali waka banange tuchali longosa ko na makubo tuereka wotu sawe kungudo bulungi bwansi gwe tugenze wakati mujja genda mpola nga mukopinga ku nembera za Buganda yategera ndi Buganda yaine byayo nga byaliwo byaddanga byayitegala nga bikola nga bijja kola mu myaka gye 12 mweyo mwangu mu 12 mulu.

dia jabo ngere baba ne bajya ngavuda ku muzinda ro nyigabanyiza kuri dia fya mapesi ri 6210 615 system hash yes Simbu de baba wana afinye tiketi ya yolo kalala kunamba yesime simbi musafu mwenda nyia wana yolo kalala kunamba yesime simbi ayo musafu satu mwenda mapesa galiku sita bibili kumi sita kuminetano sita muhashi yes wa super single audio plus ne audio 3 plus eza Fridays wangu dezo na singe wangu de Odi 2 plus 7 angu depozi ne Odi 3 plus 7 angu de Tofu na chikusumbwa Na yofu ne single ya Friday Rather single ya Lero Lomkaga Ne Odi 2 plus ne Odi 3 plus Sita bibiri kumi Sita kumineta Sita bibiri hashies Mbede ngabude kumizinda alobu nakirabu kezi Nojia misana awo mwali ngabu ungeda Taiza ija sande jigendo saa kumine meza kaungezi Ija kubanteke ija sande So 4 decade sorting Unafinya katambula odi 30 Namba yesi mesembi ayo Musamvu satu mwenda Afinyo lukala lako miyompozi namba yemu nilangate Ajia mbiso kubeda ngafuna tiketi ya katambula ndaba ate Airtel yeyita miyo kasimanyi lwachi kukodi ne afunye tiketi ya VIP eriko tiketi bili ku namba SMS ndi sa kwe mwemu nti namba sizidaba nga VIP eriko tiketi bili sirengo za ude VIP yoka ne VIP ane ale kikofi yoka mpwezinesi yoka yoka Bale kikofi yoka ne nipoza ate mpila ena yoka Zawule mganda wangu ganafuna VIP yolo mkanga

0: timu wa sebre banyabu mujemu barabeko abasanya bongedwa mu second round abagendo tigo myabuvuma budu busuju buwekura nebururi ejo kudingana kakati atakubidwa ku chadondo mu first round isengaro maso genti mukama ibisajja nabiwonye na yes second round gama nti mukama katonda chicho tuletedde kubanga kino chika guno muliro lunakuru wa lero chadondezanya timu ya KCCA kusenti nuwa seru wanga jemuita Santana wetuli saa kumye za kaungizi tegeza chari wane chari umugamba gambe chari wachari wachari u habana abagoma wakubye ngoma tuba kone la munyo muliba bode muliba amanyi timu viranji ranji muliba amanyi muwena banachadondo nga sisu sode mwani ubani muliba dala abo wagizi muwena banachadondo walai muliba anja uru tongere ukuba tegeza lero mujemu virevo nga chadondo ya mu izanya timu ya KCCA nga chadondo ya fi izanya timu ya kansu duwalilo kuingira kuwabwerele saa kumi waliku Santana nga buye manyidua nzeka zibasa ni savo mukambodia
1: zachari wo zachari ateke zachari we
0: ukatege de wune wachite wachiri kakati ulirisa ulirisa burunye nga tuvude kwecho kurunako olwe Sunday abatuze be chanja kumusamvuru tete nebitundu ebiriranyewo chanja view FC erine mipira ebiri ejo mukwano kunako olwe Sunday makagayo aga chanja view playground timu jebagenda okuzanya ziri biri ziva na makomo erina chifuma ku Sunday jezivud azirese ye manager Rubega Experito chiregeza buli muzanya manyinti ya ina license ya chanja view FC Sunday tugezane webulankanya mujetu berewo fena
1: satu
0: timu zino kuve na makomo tuzi.

bili tanu tanu stachira bubili semash okay. Baza Atletico Madrid nga rumu umwezo kuwa muna anasazi ya kubela kumi deni nga munana bazanye timu ya PSG saa kuminabili nga kuminabili bazanye timu ya Leeds United sawa satu chitunu bali sembe AC Milan uruba ingile Premier League nga bili mubili nga babinka na timu na fama Hario City United China we mipira kumpi etano hejuo mkwanza infakti na nga rumu bazanye Atletico nga munana bazanye PSG nga 12 bazanye Leeds then nga 15 bazanye AC Milan then nga 22 bayingire league nga bazanya team ya Hull City nkugambye ka VIP katade ku Twitter makuna le naye nga tiwire super Saturday basere banyabo tujitumye kusese bula ukufune mipira jo mu Cambodia ino kubango tade ko airtime wasilingi sibibiri kumukutu gwana ko then kumuba yiru money enkumi biri mu bitano nukuda waguru tuliziganya burungi okufune mipira jomu kambodi nze kamwa kogera super Saturday deja tutumye kusesebura mayindi vamu kubu mayindi jayenziga VIP VVIP uliriza omu kambodi nkugambia VIP VVIP ulino kubango tadeko airtime wasiringi bibiri kumukutu gwana kuli deni ku mobile money nga kuli ko at least 10,000 nuko da bagulu mawazi rugoro byo bitegede bana be wampi obana biri mike ali bichi godi ali bichi jaja godi senior referee ya baramuri wampi okasa otoyia godi nga yazi ngo hiyo cha godi nga yazi mawazi sibakaya na ya tulamuri yo burjira bimanyi wisajimanyi obade chine mwemo mumukanya rwa VIP ne VVIP Kongo wa Bobi Ogambo tie matuga bali mukaluka Bernard Muwanga bai ya chilo na misana bai ya chilo na misana bagara mtu za muntebe yobwa sente batulabere sentebe na teli amukuba ku mukono Sava we bare kuore zono Charles wakatama Arsenal Jempagira wakatama tutumbu de Simba bali batia banabe wakandiga manya wakatama habari emukono chiri chitio mchigo ugambo tia mkwano wange brand wali kusombe supermarket ya gentu ubegura Simba kubatavua amino sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita ebu hash lum kochi asha kochi wabato gambo tena chifuma one touch boys bakuba touch na bagamba ururi inti banobo na babagenda kugena muto na miteno bagenda kuba sesebura bulibu gaba mupira kati aliku senti dewa bakubeche batu uli asha yalimi utende sempira mwana wa mama vubuka mutobu wati chako la chitege na chifu mawari kochi asha kochi wabato kirebo ganti kochi wabataba igirize ni bali baganti mburio maso nganti wa wakida boti ukayembe no dawa awe awe laba nga boti aha aha aha nga boti nala giri danga gu Primary Ball Games wani mukakukuru sabu zone ejiba deyo under 12 abari wansomi yaka 12 chonjogera kukochi wa watoko chasha umanya chetuliko senti deo jatendeka resoso kutula hudaibia egoro ziba debiri kubwerere mchibinja nebakore mwemu ne timu ya St. Henry Deni Nongo Junior nekuba hudaibia egore mkubwerere wakati ne St. Henry ne utula nungu ziba debiri kubwere wetulu umbie semifaino St. Deo ne utula chibamba nua egoro satu kubwere den timu ya St. Henry neitia mupenati kutimu ya Mother Edith egoro nyakubi faino St. Deo bazuzumi ne St. Henry's St. Deo wa champion ba wangu degoro satu kubiri mkuyo za coach asha webare webare webare webare webare

sipta biru tanu tanu sachira bobiri simash. Ok. VIP ne VIP room barar. Kochu watimi ya kuanga area space Louise de la Fuente agami enti kochu watimi ya kuanga ya ligenti na mkwano gwe ebyaddala banyumia mkwano gwe ebyaddala ebili serious banyumiza ddala mbozi negwa makerenda agenti ya chokubili gentleman msaji ataisa mumpise yechi yae nagamba erachi kakasaiye nga kochu wa Spain inti ibyo nabyo nebi hako wabaza nyibatimi ya kuanga eri Argentina nga balona gana nababi abai Spain agenti akakasa tebyamu nyumira tebyamu sanyusa era bayo gerango mpira kuwede nga nukula gana kuwede na mga musajja munange nsonyi wa coach simpisa ya fe ni abalinza ya kabavu demumbira ni mba kakanyiza na wachirabi simpisa ya fe kurwana na agamba chia inzo kula chiri chimo choka kwe kumwebaza wakati mochitibwa ya mwisi za dala mungkola ya mutende sali na class ufeda na kuntandi kwa yomu pira baka anga guwede chino chechimu kwebio ebi singo kwebio ebi runji ebi enjawuru ebi koro mzanyo gumpira bacho waka ambia VIP ne VIP tulikuru wakura yenone singa zona wa sabre wa nyabu